tinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahay ka nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngaling.